0: Itwe bosi tunasinga kwa bukoni bwa Ebola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe harubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habebia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondi riolunza, riangana siyaliria obukuni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na bandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndere na wokovia la obulindambi.
1: Eme ulu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, waka tuwatikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: watse muhe mu muyiwe Butembo.
1: Yabere kinaho.
0: E Université Simon Kimbangu ISK de Butembo yikahandika bakoro bahya bahya ritugo ko biro bino erihiko kutugo ko mwaka wa karasi owakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo ikatekana ya makangiria omumulalawe ekonomike gestion bano bakakangiribawa obutunde no busondolia. Anekutia e Faculté de Médecine humaine okukangiriria abanganga na ba docteur haliesia sijilidik eno ikakangira ya abasosi hanesias politiki ya administration okubatira nikola mu lalawe chipolitika haumano kusondolibo muyi e technique de développement durable ikakangirira ya abanoribia abakare tengula kulana omochitunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abandu mebibili yari yemera esias de l'éducation ikakangirira ya abalimu batima et travaux publics okukangirira abahimbi mine geology akakangirira ya abanziremenya ekitakanga chika emawachiti katika tunga wanacheti agronomi akakangirira ya abakulima na bantu nga bangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubuge medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bantu nga bangatunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe neno kunyagasa
1: harina melala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko institut supérieur de technique médicale kibangiste istem ka Butembo hari yahe oko istem ka
0: kuna melala mina.

0: Nani ndo tayari Isa yomba?
1: Yomba Eli.
0: Merci, zawadi yako hii, papa. Pede la nidoa mkati ya butamu kule kasesa. Merci. Serero? Asante sana. Uku yake Dimashe? Sawa. Habari na bonde?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani bofu?
1: Eli.
0: Unatoka pia Eli?
1: Musa.
0: Habari ya Musa Eli bofu?
1: Mzuri.
0: Mama iko wewe?
1: Eh.
0: Alikuwa na ulimwacha alikuwa anafanya?
1: Nimacha niko na sukuru.
0: Merci. Atasema kwe kuradi.
1: Eh.
0: Sasa niko nafuta radio.
1: Eh.
0: Abotube salamu za butamudi.
1: Na salimia papa jina lake Chavunda.
0: Merci.
1: Na salimia mama jina lake Janet. Na salimia dada jina lake Merve. Na salimia kaka jina lake Julie. Na salimia dada jina lake Jani. Na salimia kaka jina lake Gilson, na salimia kaka jina lake Jimmy.
0: Endelea.
1: Na salimia sokulu jina lake Samuel.
0: Wa mwisho
1: na salimia Sinzomen.
0: Asante sana ndugu yangu zinako nani tena?
1: Eli.
0: Eli! Kamata zawadi. Eli. Mama ni Eli pale Musai.

0: Washinja bali chetubanzwa bataya baboya eyo muri eyo etuka bashima kutsubutsebo inyomo kabye munamo kwa radio moto butembo beni eyanzirwe na bandu e radio yenyu na simushaji bula yebenje yo muri eyo etuka babura tutse toma bihika itwenga mezo ya chenaba eyikaba ni kumuyiwa na butembo mwaveni ngulo okumena ne kalambu wa misisa Timote na yukandeleka ebinyo bya bahika kweyo murangiono nikageni hauma bana George Makeo tuli hanu mubimanire bo mupe Moise Kalemberia omupe wetu omukara wetu etwashabye hono mubimanire bwa chef de programme Philippe Makomera Kasenzera na maunge na neku omwana obukali omwana omwanya yuka sekandeke etukobwa tuti tukwame mezo chinaba yeyere hanu emezo yenyu alimantashi yenyu etablisema yenyu etablisema ya katso bakinaba yikabaratera ebinywe yikabaratera nevendro etukabwa tuti tukakanaye okungano bora ifarine yuwene yikahulamo ngano bora azame engano bora inifarine yuwene kutsubutsubutsubu tsebo bali chetubanzo engano bora Ika kokotra yumukati uwene engano bora sikiri kweri wambwere penga engano bora ni farine yerenda ke kutsebo aboshi abana murangoro kungano bora etuka bashima aboshi abana mukokoti umukati kusiendaze yo mungano bora etuka bashima Aboshi abana mwaso kudepo na matripotere bakasha wolokungano bora tutyo mungu abatsumule enga shimano mushakulukwa kwa katsu bakina bahago mana wo mwewe nabandi bafanya kazi okwibya banamu yakosa kosengano kandi bavirete ngano engano farine original kandi umubeyi wen kandi kilo chigoner e farine ngano bor tutere kwa mama mono tumuhorekerere nimukilia tuhorekerere batunga tuhorekerere mama nayo ngakabwa tiki uneshi obujumbe bukana seroku wonde sazingine wangana bisoreta tsomana kwa mama mono nanzire watsomana engano bora wabukara ngore engano ngoro bora engano bora yahowa wakasuba kinaba umwaveni ngulo kalibwe
1: Mama kote mama na mako ya no kubuka na uyo no na musaka ko sebuse waringa babiri kuuria bendo byo mukabiye kuwende
2: chane kwa nene baba anotukana shaulire farine yangano ese ndi farine yetu menyanga na sho farine shaye lakini eno tunashingo kwa ngano bora farine yuwenenga ikakolumukati na chapati na chendrazi unachotengali okongano yetu ya masereka ihahano nerio nenyumase bime farine yo mukindi lebe kwa nene ngaire ngane ekwa nene elio mongano bora
1: unaberelesha ndo kufarine ngano bora nuko ha watu ha wakina bahanu
2: ano hane esoko yaye erisha urire ngano bora chamare kini mane baba nti wamata bitoko radio byama ndabete na leka tutabura bandu ngano bora ngokoye ngano yuwe nenga eye wetu eye watu kumbe yitwa natumikisha ikalo mwe mkatu uwe nenga unacho shuti ngali hano kongano ndiri walira mumukati walira mochapati chabana kana sika kanuka kakandi tsuka tumetuka ndokongano bora tukugira bana bechapati chomwa asubuhi embere bende kukarasi bama biri ko serial ayuwene ayuwene nga
1: kwa mabwa ngabiro vinge una musharanguro kumuka ya tshwenu ali manda shika bani kuma veningulo awa katsuba tena bahano mabwa ngamya kaminga kondo biri se binyo bya matu
2: ne biro binene kutsebo sinanga shamenyana miaka ne biro binene sana mwase munabure muna masala na banandambi eri balabiri omurenge ntimwase okuduka ya chenaba akabeya ka hokanuwe nenga mukandi isa imayiminyi rako ayi utakiriwa heka ne wamabe urulaire kunganona ne tukenda sungayo no waluke inakenda sunga ayi kuwewe
1: washinja kuri we pime bilo vesingi kilo nete kabi naonere
2: ikabi naonere chilo chao sibe suna mucho sibe ra mucho muna munyu nawe bilo bile yi akwa sunga chebere bere wa sunga chicha bakiria ne chinde chabande nawo hadi chilo chiumachesa chiba kapima kwa sibali bwa mbakindi badilisha na chilo kusiba mahiramo mutsanga kutsiba mahiramo
1: akabutaka kabika naonere
2: kabika naonere wamabi yapi macho kocha au ukinilebe chikende onera
1: na magushima mama
2: asante
1: kire mchana wabakilia bao
2: abakilia na mara mchavoshi abashi Christine abashi Christine o malisho bora itutuka fundisa ya amalisho bora kumbe bando balia efarine yi wen
1: eba ulo kongano bora
2: eba ulo kongano bora butire ule farine suwa shinga nevehe lakini ya nengano bora
1: na magushima
2: asante
1: na mara yika mbali
2: asante
0: Shima mabio wabatunga Shima mabio wabatunga yomulie yoba galabetu Nye bahingania Nye bakomersa Nye bastoker Nye bakupiga mikati Nye bablanjeri Ilfo tutumikishe ngano bora Azame Ngano bora Eyo ye farine Eyo wene bagalabetu Eyo ye farine Eyo kabane kahawa katsu bachinaba wamabi iko kudepo abali kudepo bakende kupokera ne ruwagenda ewe ya ulia mwamabi wa mama au wa malisho bora nayo kashuhudia ati ngano bora yitorere okumuberego bole mondo na abere babura benene nerio ewe una murangura wute duka ulie wetwenu wase urangure okufarine e original ngano bora Enganu yugwene, efarine yugwene. Badi, bu baba, bu mama, bagala betru. Abande bane mwasa, me ewe uchina ya ula. Tukabule yuka shakubura nganende. Inje muyomba wa unje nga kubura nende. Tare tolo franga wase ulo kunganu bora. Enganu bora, azame. Ebilo vekabi bena onere, nivesengi kilo. Nivesengi kilo, eyo onere. Tukali tuwarete kontenele yengano bora. Bata hie. Bata. Aba nubo shi. Bama sawa. Erisha ulo kungano bora. Kusengi kilo. Nivesengi kilo eyo onere. Tukali tuwarete kontenele yengano bora. Bata hie. Bata. Aba nubo shi. Bama sawa. Erisha ulo kungano bora. Kusengi kilo. Nivesengi kilo eyo onere. Tukali tuwarete kontenele yengano bora. Bata hie. Bata. Aba nubo shi. Bama sawa. Erisha ulo kungano bora. Sengi kilo. Nivesengi kilo eyo onere. Tukali tuwarete kontenele yengano bora. Bata hie. Bata. Aba nubo shi. Bama sawa. Erisha ulo kungano bora.

ngano bora muheke kuyotu otikai population e farine UN kandiri mubeye UN yani kirem kuyite ngano bora ngano bora azame padi pakala betru bare betru bare betru mureto lufranga e onoma behandrika nitikaribo karibo karibo karibo na mie kesho ninafika kumezo ya katsuba china banda beba skala ile mafuta hera track niti karibo karibo wiki hawa katsuba china ba ngaba he numero kunde hakana ere ndi yabero mo morero e wona lwa bere kiro ko yende no tutu kero ngozana handre kabo lobolo mwala wetu kama tabike uandike hii namba tunakusaidia maisha ni kusaidiana fika kumezo china ba na kama uko mbali ita ku hii namba 09 ehe kuma behandrika 09 97 37 08 kata shabu ya volo volo 09 utinga 99 utinga 97 utinga 37 utinga 08 nga subamo 09 99 97 37 08 namuna langero mushakulu wa magistrat mukulukulu uo yukahola omo chibanga namuluna langera foste namuluna langera abandoni banji abali omo mutu muhanu nyo bandi nyo boshi namaye balangera etuke bwatute tubugerane bwirane kundya maisha ni watikanya tuya worera hawa katsuba chinaba hefarine hefarine ikakokota yumukati efarine ikakokota yendaze efarine ikakokota ichapati echa hamba yengano bor ngano bora kaulaumo azame bana banyamuhanga yayo tulieyo tubwirabwirane kundia maisha ni watikania amaisha au ndio kuunde enga babwirane tritule kungano bor injeneri mukose yewe mezo na nirine draw ya rebabu rebio kunde nirio omu mnyaka ya shombanza nirio omu hanye yuki ndi hunja hunja nirio wake ya rangu revenro ebi ya vugu muduka ya omu mwaka mizi monane esibibi ya trawole niru kukuambu eparsele ya mundu ya mabigenda shine ndira huwa uha kagenda ulifarine uli ya moluke kando urshasa urangure okungano bora kuma sesu goyo mamesaje waya na mwingira enyi dini 09 19 09 19 ehe urenga wanzana sumeme za kano esho nza kanu mama be wanze tumashu nibwa mbwi nimero iyi nano ku WhatsApp e nimero iyo ne radio eno ikaikana lubula ne radio ni ikaikana busungu oko internet aha ono mahande kati ayaya maandiko matakatifu soma maandiko matakatifu hukum onona yono mabe handre kati tubweri abandu ebiri mu bibilia ni ambwe chihoho ni watikania nebe handa ko binene biangana bwe yeshe isa tunga somabyo ngeri somabyo lakini ni meroyo we yenu yamabanika kwe 098 inga bwanete na makushima a kakule vanzo wa mishu omunya mushimba inga bwanete na makushima na utubwira abantu be mushimba mishu abakokole biashara tukumbe bawo raho wakena bakunde tule mu myaka eriwoti cyabantu abantu banende banu muyi ogwa butemba abantu banende banu beni abantu bano kukandokando bagalabe tubakasira mu mango lyo mweyi shiba shumuyi wa butemba cikara kitwa be himero yo kube wana berekera ayende ni 09 93 04 15 98 09 93 04 15 98 iyo misho mabe handre kati i emezo ya chinaba niye kwanza kunde nayo hawanza maisha ati engano bora UN ati bena kahe kahoneji ati bena kahe kahone ne sukari ama behandrika ee ne sukari bero biri hikuhika hika mushakulu chinaba ono makura mucha bose mushakulu wetu mupatro oyutre yeheka oyuko bwana banondeke mama madam kinaba muke kulu wetu tutia enyamuhanga yebatumule ono maandika ati ii bale ile duka ninazoya kununua farine mara mingi ninauzishaka
nikisha pima farini na kuwaka net vesing kilo ya kuenea. Si mama biyu wira wangabwire nga wura kwa hajitrahe. Ati vilo wakaka na kifarini yikaya vya si yangi wa mbujibiru wemo. Kura runi nyumundu haba kaba kibu kifarini. Ito situ nyumundu vweyo. Tukara trekondenele tatu kusetano ishi farini ngano boro. Tuwutio kulisasi. Yaani ebu sungutwe yashi. Ebu sungutwa varasa kanana baka kukotayi. Aba maezine. Kanda chikara kitu wapa hefarine ngano pore no. Yomukata liyaka hese. Asa ne dolar. Asa na mafra. Tutikalibo. Tutikalibo. Onde mabe handeka. Ati papa niko nakufata. Niko nafata radio moto. Mezo ya kenaba. Na mie ndaanja. Papa niko nakufata. Niko nafata radio moto. Mezo ya chenaba ni yetu. Na wanda mahandeka ati. Na mie ndaanja biashara. Gizi kuna leta mafundisho. Tutaanja uzia muile alimandasyo ya munimero 14 mwaveni nguloniti. Ii, karibo mwase. Karibo mwase. Engano bora. Engano bora bagalabe tunifarine. Ikande kwa kwa engano bora. Badi mwase tuwe kukungano bora eazami. Kwa masha ya ulei bifarine vete. Vete chitia chitia. Nke na mabogolo banza. Na mabogolo banza kandu wanganabi unakwa mire na nebya. Wanganabi unakwa mire. Chiro chuma wapashe watibaka kukota emu mikati. Eya tabinge mikati ika kukutiba umuchi. Omu azame. Azame. Azame. Kina bayu karata azame. Benyebi kuna toka Bunia. Ata tuko na duka Bunia. Tuko na ingine duka Bunia. Lubumbashi. Na Kinshasa. Na apa Butembo. Tuko na deporte. Mwa veni ngulo. Aveni. Ngulo numero 14. Kama uko Lubero. Kama uko Mangurujipa. Kama uko mfanya biashara. Kama uko, na, uko Kasindre. Jubitu minapitaka Kasindre. Minafika Butembo. Fika mwa veni ngulo. Wala wite kuima namba. Zetu. Ima nimero zetu. Tutakupokea, ulete dolar, ulete fra. Alakini tuti yabe kuangwari ye. Yabe kuangwara situ chirumundu. Ito si kima yabe kuangwara. Kunde tukabi esho frange esho, tukia kuneshe sadaka. Tukia kuneshe sadaka. Enga babu randisini mubie munamu kola echo, upime. Webito lo franga, ewa hitia, ewa kolara mushimu ibiwene, ewa trekane sadaka. Echi umachu mwikumi. Asa ukubi wabi wole mifuko sengante, kwa kuwa manye handekero utuka, ukeni mie mifuko sengante, ii farine ngano bora, wase, umukani aneho. Umukani aneho, karibo, karibo, karibo. Umukani aneho, au ndia mabi handekati, niko na kufata kuradio moto, merci sana, mezo chinawa iishi, mezo chinawa iishi na radio moto iishi juu, tumevumbula, gizi ngano bora, njo original, nina kuwaka uku Luemba, Luemba, Province Luemba. Inyo banya Luemba, inyo banya Mangena, inyo banya Kabasha, inyo banya Biakato, inyo banya, inyo mukasire pangoye. Engano bora, tunawute kuyo. Ona mahandeka. Ni mara ya kwanza kukufata. Inga kwe, twa wanza kera, twa wanza kera. Mezo, iko na tumbako kwe. Iye, time, situguti okotaba. Situguti okotaba. Yuko gule yetaba baka mholamo shambode. Ono mahandrekati ati. Papa, ile mezo ishe nisaidia. Ile mezo ishe nisaidia. Ninakuwaka apa musoko. Ninauzishaka. Ninauzishaka. Skala. Nitikaribo. Omu papa, ile mezo ishe nisaidia. Ile mezo ishe nisaidia. Ninakuwaka apa musoko. Ninauzishaka. Ninauzishaka skala nitikaribo omunduku ali habu ali soko ali lupitali lwe mama musai nayo atinayo abero wanza uwe duka lakini ngano bora jikalo ya wanza erehwa akuba kakukota yimikati na mandazi oburicha so muna bwire pana banyamuhanga kirimu eriri umukati na ndazi omabihike ire herase umumakaritie ukaluweye Enrazi yuwene abandu bana mukokotiayo omungano mbora.

0: Millionaire, millionaire.
1: Akutiaho, kutiaho.
0: Muramukaya mukiakuru.
1: Engo manana matumerayo kapudani.
0: Engo manana matasha tumerayo dido.
1: Adido ni mshofere watu.
0: Ni shofere watu hapo wa Isale.
1: Anatembezaga gari hapo.
0: Wamama wote anasema hakuna mwingine shofere wetu kama Dido.
1: Bili wapata wamama wakasema DJ pana.
0: Dido yue mundu wetu tu.
1: Yana mshofere wetu.
0: Na ina ni muli hile.
1: Adido na kusalimia mali wote hapo. Usalimia demae.
0: Usalimia watoto wote pale hapo nyumbani.
1: Usalimia na familia wote wote huko hapo wengine.
0: Waimbia utubu wa DJ na wapa salamu.
1: Disko ambia siya kabia wa DJ zetu kube.